0: lapho Jaden Adams lika go setlhopheng sa Mamelodi Sundowns setlhopha sa Bafana Bafana re re Merafong 360 Radio e phagamisitse seatla matshediso re a lebisa ko legaeng. A re go lebelela Simphiwe Tshabalala tournament metshameko e tshamekileng mo letsatsing la maopane under 15 setlhopha sa Bennet le Sepi United di tshamekile maleka a lefela. Setlhopha Sepi United ba tlhola setlhopha sa Bennet ka no di le 5-4 ko thagong ya di-penalty. Under 17 Hot Chili Pepper Chelsea e hot baletse ba latlhegetswe mo letsatsing la maopane ba tlholwa ke setlhopha sa Amandawana ka no e le nosigo lefela. Ladies Euphoria ba tlhotswe ke setlhopha sa Nike All Stars ka no tse pedi go lefela. Under 20 Euphoria ba tlhola setlhopha sa Mighty Stars Academy ka no e le nosigo lefela. Jabavu Stars le setlhopha sa Soweto Academy di tshamekile maleka a lefela. Setlhopha Jabavu Stars ba tlhola Soweto Academy le tharogo e le nngwe ko thagong ya di-penalty. Mo nakong e ke tsa ditlhopha tse ke kwena ka ko online one ke re nna le wena re a boa gape re a kopana mo nakong e sa fediseng pele ko kodue nne go netefaletsa e ne le ya ga the slender poi tapang wa ko ga kedi.
1: Utlwelese Merafong.

singa suka kuye siye ngoba amazo okuphila siwafumana kuye ngaye zonke izindlu zasirayeli nezethu izindlu zingqina ngaye zithi ububele bakhe bumile ingunaphakade

sizobhekana naye esifumane iwoshipi yethu namhlanje, bese ke lapho ke siyangena emtholweni. So ke kasuka kuye sithandaze lento bese ke siya kanye kanye lapho phayana ke kwilizwi lethu lemvuselelo. Ya kwilizwi lethu lemvuselelo inkosi ke isinceda, ewe mphulaphuli inkosi isinceda, sisakulungisa namaqhosha ethu njalo, ewe mphulaphula. Ngikho ke nanamhlanje kwapha estudio noma ngali ke wena maezininzo mane kwakhona mafinipha napha eza khona wena ezo, kodwa ke okubalulekileyo ukuthi inkosi inathi. Ya inkosi, inkosi inomncedi wethu. Yes ke mphulaphuli phaa ekhaya kusekuhle kunjalo. Ewe sizoya ke kumhlabelelo lowo sizoona lo mhlabelelo uba uzabe usithi besiqale kule ndawo, siqale kule ndawo, siqale kule ndawo, siqale kule ndawo, siqale apha, siqale apha kule ndawo. Yes siqale kule ndawo, sihlanganisa izinto wena mphulaphuli cunje wena mhlabelelo izinto zethu ziyahlangana, ziyahlangana ke siqale apha ke apho basiye kulo sofuna ukuya kuye. Sizaqala ke kule ndawo senjenje, xa sifika apha sibe sisenjenje ke mphulaphuli wam phayana ekhaya. Ewe mphulaphuli wam pha ekhaya besiphume ke phaa sithi ke bulelani kuYehova nje wesiqhelo ke phaa sibulela iNkosi. Haleluya, ndlangothi ke mehluko phakathi komntu okholwayo nomntu ongakholwayo ukuba lo ukholwayo uyazi ubana inkosi esincedayo, iyazi ukuthi inkosi esenzelayo zonke izinto. So siye simbulele ke uThixo ngenxa yaloo nto. Haleluya, simbulele uThixo ngoba siyazi ukuthi nguye osenzela zonke izinto, ngaphandle kwakhe akukho esingakwenza. Ake singene apha kuye sithi egena phayana bona besithi ke bethemba igazi lemvana ke siqale khona ke bese sibuya silungisa into zethu kakuhle. Right.

Yes, ke mphulaphuli ya siyaphuma njalo ke bebona bebephuma besithi ke phayana babenqoba right ke ngoba ke bethembe igazi lemvana yaba ngoba ke bethembe igazi lemvana. Hallelujah, hallelujah. Oh my God, ingathi le theme zawamba kuyo le ngoma ibhekisa nakho le theme endihamba ngayo namhlanje. Ya kuthi babenqoba bethembe igazi lemvana, babenqoba bethembe igazi lemvana. Haleluya, haleluya. Ya babenqoba ngoba bethembe igazi lemvana. Right, khange bathembe nto ingenye kodwa igazi lemvana. Glory to Jesus. Sengathi ke nathi singanayo loo nto apha kuthi yokubana sithembe ntoni. Ya sithembe ntoni, sithembe ntoni, ntoni le sithembileyo. Kukhona ukuthemba, kanti le nto ithembayo yinto engazukwazi ukuya ndawo, engazukwazi unceda nto. Right, kodwa ke apha bathi bona babethembe igazi lemvana. Ya bathembe igazi lemvana. Glory to Jesus. Right ke phebo, before siye phambili siye phinaphina pha ke mphinde futhi ke lethi sisaworshipa ke mphulaphuli bese ke siyathandaza. Sisekuworshipeni bese siyathandaza, siyaworshipa nje bese siyathandaza. Silungisa loo nto, silungisa loo nto yobana ke mphulaphuli sisaworshipa siyathandaza. Haleluya, haleluya. Sisaworshipa futhi siyathandaza, siyathandaza. Apho khona siya khona ke siya ekuthandazeni. Ewe, siya ekuthandazeni. Mphulaphuli wampha ekhaya, siyakuthandaza. Resiqale ke phaa kuye. Andicinga uba nguXoli Mngcwangu, ingathi nguXoli Mngcwangu yena.